Latin American, Tajikit na Rarandar. Ulma do Alkundurin Marike. Anang diang ulma, oi oi ra. Anak okurut do Mirio Malah. Jikit na Markta Perwala.